Atuse isuka chiwalo eno radio ya chabazinga echinana nomunana akatune sumkaka kusuka royo.

0: Mwaya labo. Abato musembeze radio. Luvaini mbolo e chigambo chino. Mujongereze ilala wemba mujongereza kulevo jemuli ulira kumujongereze ilala. Muzane ni mutomu na imwe na avidia. Lidia. Mkagwa, hello. Joli kutata.
1: Eba, kuwelele.
0: Eba, leo jekumira kunu.
1: Alikuwa kwenye kanzu, alikuwa kuhivili ya sati na mlala, evuwela parishi, talikere kwenye.
0: Yes, ebu.
1: Mkulo chidongo.
0: Wanjira to. Bwechiri. Tuve kubantu, tuwele kukatonda. Kale kansala tubi. Kale mwami wale kere brani kula mwisa kuine buwera o. Timu bwenkanya mwena bakodinetazi. Mwena mbala mwisa kuino. Mwibale kubanga timu kumira ku eno ondi kumoyo. Mkagwa. Wanjisebo. Yesebo webale. Yesebo. Wanji baba. Amin alata. Okay. Bemba yugeyo. Bambo nirenti. Mbenda inu. Mwebale kuweza program tumusute. Mweleza wa imudanchi. Longo sinizemba hao. Nga tujambani sinoko vangate. Tusoma kubia wandikibwa. Tuwebulira. Enjiri ya Katonda. Ateda ya sobulo kubanga. Etuko labulu njino. Mkagwa. Wanji nyabo. Amina nyabo Yesu yebaziwe. Ndeku. Amina. Amina nyabo. Muka makumkumire. Ate era kuwe byo singa kuenda. Mubulichimu choli jamba sinokubanga otu saku engalo. Mama wabato yena njire. Amazo kwe sala ovolo. Nga abato. Hello. Wanji nyabo. Oh. Tudemi ogema gana. Tuzabu dachi kabutono buti. Bwonka. Mbalekere omuto. Abato. Muto muna imwe uno. Aidye alijaja mbansi na kuwa angate. Mkagwa. Aba weleza mpola. Mwembo mwemba buwa imwebu cheche kule. Nobundi kamala ino. Ladies and gentlemen. Nendo kubasima. Nti mweba loku uliriza. Okuvaje tutandikire. Okutu kirelela kukaseroti nikano. Program tumusute. Tiobwe sobo ilo kuwa angate. Etambula. Era. Nongera aba kubiriza. Nge chigambo chefewechi wa ilolu alero. Tuve kubantu wabansi. Tudembe bafula mikwano jeife ino. Nga tuba waira paka bya munda. Tusigaze Katonda. Sigaza Katonda. Ngo mubezi wo. Sigaza Katonda. Nga best friend wo. Na idia maziga goli ilira. Na idia mbera joli ibitamu. Na bulichimu chona. Bulichewe taga idachi kukolera. Batufuaku batuleka. Batufuaku baja yebenda. Batufuaku bako labyebaenda ebibanona na bulichimu. So, tusababu waka.

Neyanziza munange. Nsimye olw'endowooza yo eyo. Ndidde nti baana ife abali kuwulira bayida kubaako ne kye batuusaamu. Ali ku layini halo? Wange? Kale munange we nagyebale ssebo. Ani? Ye ssebo? Kale bambi babulungi. Kale. Oyo munaife abaira ali bwa kusima bwa busime. Ife tuliwo okuba nga munange tuweereza. Ali ku layini halo? Wange? Yes, sebani ono? Amina. Oh, banangi. Wesenda wasoka waikaikana. Nga waga. Amina. Nkale na mukiza abe buvuma abombe nda ino. Munange ebiri awalala birandi. Aye bw'obonanga ebintu. Nga tibiri ikola. Omuntu soko okoba otikandire kuwambali. Tuida kuwayanga. Halo? Wanji? Yes, sebo. Era. Kyo kituufu. Omwana ono oluisi ife abazaire bwe twogera oyinza okwogera naye wayogera naye wayogera naye aye yabanga alina eiroboozi lyali kulinda muku omuntu oyo yeena abeeku nikyayongerako. Hala ali ku layini? Wanji ssebo? Kale munange. Ye ssebo? Ze nambenda ino. Guliza muliiso lyo. Yes, sebo. Abo. Kituufu. Omuyambe. Tine ekisaana. Yes, sebo.
Aha, kwa bali kubona obe. Yesevo. Nkale sevo. Zena bana mukize. Omuzaire bulota yenda bakobe ku mwana wo mwana oyongera ku muonona omwana omukyamya ate mbisera bitono bwovwawo ngabade makulira iwofire ngabalira kizezengere wo mama atulekeire kino atulekeire ku kino eriyo munanga atera okunkoba muulirisa atera okukoba ati menini gona gona gona gaba Aline chigambo chate rokosa ndachi bakobero lwira kwa yintu. Nanga abana bayife banetu batubayamba yezira muntu asobola kubayamba. Hello. Kale sebo. Mbe. Oyo mama mumuleke, oyo dada wange. Mbubi mpene mpene. Nkale munange. By the way, oyogeire ensonga enkulu eino. Imwe abazaire oba gaba maalo oba kibakyalo oba kwenda kulaga mukwano mbwa omwana nani ni gundi nabirye oyo mama oyo senga oyo dada oyo takobe bwa omwana yakula ne itiji bwayo none ka bwayo none ka kubanga tomuko bako hey, abani mulibe yo none rabene wanje kale we naje bale ndi kuulira omukulu Kale sebo we najie bale. Yes sebo. Yes. Chajokola. Yes. Yes, sir.

0: naye oluya aye ngo kujja okubala line ngevwe kamuli ya idema yuge mwigomla liye waitambogwe
1: yeso
0: so aye ifeyo tubizira ndoza engeri yetu liba limino batwegala because ya wife balimi babi kado ino warenga tulikuba wa magazi tuti tuve kubikado
1: tulime ku ebindi
0: tulime kuchi
1: ebindi
0: ebindi sebe waliwo che chenkobye ntindacho ogera Pauling gundi LCs de tulinado muluuka ne basamwa mugabane akola mu isi atenga muzale wa nairika sebe webale era alikuulisa tulina LC bikome bisatu asatu na itanu
1: aje iko nokwa mluuka central
0: anti brand tulinobushibu nenda kubuza kuwatambula kwenta igirwa
1: ndidi yo bulungi ino
0: oloza mwetaga mwero simeka just enta igirwa
1: enta igirwa nene
0: Mutia yondala je ikumbia mtauni
1: ikumbia kuvena mubabambwe oje paka
0: wandago
1: wandago munene ye
0: so ngabwe mumbaze kwe
1: nina waka na waka
0: na waka oje okonere so eriye byalo butije buduba
1: buduba munene buduba eni buduba bipako kweko ni bugambo
0: yes je bugambo
1: edinga
0: yo buti vweyo oire kukulwebukanga
1: tokoba
0: seri ebyale bibwo bonerela nga byanditaze byawulwemu
1: bitegeza na akendani ko saba igombolola
0: je naigwe be bukulembeze bwa ikumbya no bwali ko buzibwe bwali ko kiserecho tutwenda kubyogera ino kubishima ayenge bwali ko kiserecho luka uyafunira I mean bukovo uyafunira town council salam ni chavuma ikumbya wa solsoment
1: okufuna okuje na
0: akata batwe ko akiri mubaki balanga baida kufuirwa obululu bera bidanga bali bakutusa kubukulembezo butuka ku bantu mangu ino service delivery tuka kuchi
1: ku
0: bantu echi kibera bila we babala kalulu
1: obero katini katimenje wa commissioner mpata kino commissioner mpata ticha luuka yata ticha chaluka yata mwatola wo police ya ifeye ikumbia
0: eso
1: mwagitu alente igirwa ikumbia lina zone za 24 buti omuntu okuveno ebunafweno kubunafu play malenga yolibo neno
0: Yes,
1: omuntu ugaeva ajere ente igirwa omuntu okuve bugambo ngaye police eri musiberi na kujanta igirwa omuntu okuve budube nongo ikwide no ebusanda nge wa mwami matende formal 33 okuje okutukere ente igirwa matulanga chi
0: sebo tulina obuzibulala bonka ero government ezawe kazimba kintu nga waza chapa so eikumbya yobasaba ati mutukutulire ku polisi mutukutulire ku itakanga lya polisi ngalire ku uchi echapa mwaliku tunaga
1: otyo
0: chova benta igira wakati
1: vetulina
0: fenulina tudaba echapa because lya litakali ya mulokeryo inta igira we ikirizo kugaba echapa baje basimba wa
1: Enta
0: igirwa ngano bademye
1: so nitakere ikumbya no abere police kuzira chapa utire kubaya muri lasidi sukulu
0: yes
1: ange muri lasidi sukulu
0: tibade mu kuwa police e chapa yesebo police bali bais ngawe usawe no usuga gundi Church of Uganda baba protestant ni babede e chapa ni baba usuga university ni wale ochali chinimento okuba at the same time olikuba na bizimbe bino ebyafira wano ku ebyalinga bya
1: ikumbya secondary
0: oide chale mesa just ku gonde kanisa ebede chapa
1: ewe government
0: ewe government acho tikisoboka
1: but dafuka dom
0: okutola ku edifuse dom aide baide jakufuka byairo bya mishota byairo bya mfunza bungiro omo obuka uko obukambo bungiro omo
1: tude togere ni church bali impente mu institute
0: Erede chiri kwenu nali nikugira ngaduzi ni kanoni nga ereche bali kuyiga because ni kumbya tepangisha itakere ikumbye ses
1: yes wa government
0: kwa sababu furu baba bapangisha because ndikubodi ye kanisa butelevo kuva once paka itali baba bapangisha wakati kwa iwe ndoza na reverend ganse yo aye no tidija kolachi
1: tidituka
0: aye nga byabwerere
1: yeso okay
0: gundi daiweri wakati wa head teacher ndoza na reverend
1: okay
0: So yeye bwo bato yenza. Kula kutwala wa institution.
1: Ekitegeza si bwo bakuwa naga kaigombolola. Ebitebe bya igombola biri most likely kugenta igirwa wali police. Zembo sabuse banaga kakale kuchina na munana. Mwami commissioner mwami mpata. Ebisere bisinga tubere no bufere ma district. Ngatutuli kubantu babo bina bakawereza nga Mr. Blessing ngabikubwa.